ti hu hu so mate yi nya me fe nga te bo kere bita ya hye so nya tia bo be kura ka bo be ngongo bo ya fero na ro min ahe a wi de so nya me fe me be ngo de gwa kere o ka e nga hye yauma la yanfa umanu wala banun ila min e ila min ata allah bi qalbi salim chebe ba ko apare ye nwa ko apare woro la le nwa tara durunya kera woro bo ho ya mo ti sana e yake e la nzo e kan kan ma bu nyi e kan kan ma bu tare e kan kan nyi nan tege e la nzo ba nyeme be ni ti jojo o ka nyi che ni wo wa ni e ku apare do wala banun ye nyi che ba ko apare mbe e la jama e kan kan ma bu bue ma mu ba mu bue bo ya la jama e la mo Quand il y a des gens qui ont fait un peu de temps, Nya nya ka bu shipo bu shima nya le na ka ga tu chendo ma ku bebe ku nya she yawo ma to la sara'in fa ma lahu min quwa wala nasir chembe bu teke ashiri zo ashiri teke ke be mele le wa ka wi fi e wa na be nwa ya benze nu juma lo fo fi enze bu re be boro juma lo fo fi e boro re be fon pe nu juma lo fo fi e fon pe nu do re be gom na juma lo fo fi e gom na ti anu do re Who will care about you, my master, Carabari? But every night, the Kadeshima, Yamat and then a Yao Matobe that Sarahim. Chamber will take a shizu. Fama la woman poor. Yamat and then it is over. Nyencha Mola, you go up. They also tell Kamakaka, Niga and Yajua Kayaka Yakaka. What about you? Hey, Mabanga, go better. Some of us will come, they will come against an Irish show. I also tell. Tanya me venga fa mala ho mi kuwa mola fa ngado de ya so tie kanda ka gbere nya ju adoka wala na se ye nya me venga ye je ha ba jojo ya yue ye ba tara wa kwa ni pata de fo la modo de ya so pata ka e to ye ti ba jojo a ru sa wa re odi pata de fo la modo fa nga fo tie fo wa ro wala na se ye be ri fo so wa do be ya so be ri e jama ya so ro nyere chele e da ye nyu so ba Chere na kaya dongu ayo ma yarada ni chenwo ama yuwe yire da ya nyuru bere ye kera ayo yarada ni yuwe yire chen ye dongu ama ma la maria ni chena jina chene ye ne de de yo nyire nyeme fe ni ti joge ya do furu anino innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba e anne ke o de de yo to ye nyeme fe do oju awie anne de de yo ama ye nyeme fe do oju awie Amara ne de o amayere nyeme fe do oju sura de no nyeme fe jo ge kama ka she e ga iqtaraba lin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun nyeme fe na ah mara mne mabu chen la yo akura bona mara mne mabu chen la yo akura bona ma jina chen la yo akura bo wa hum fi ghafla ye bu mbe mutu go wotere tunu na ba tu buti aba jide de nyanu fo nya sho ka tere tu yiri la a yo bizen ni sabe ayak nye me me de djuma ni a tuti le nye me me na ko chele yo die bo tere tu bo mo na tere tu la bo no a fa ko nja bia ile ta pa chi ntum bo ni oba kane ko kura fa ko nzo a fie ni mene mo ti asu sa pa chi ntum bo ni oba kane ko kura fa ko nja fie ni mene mo ti asu pa chi baba la de waro yak ka na mpini ni mpini yo yak ni wa saran zanya ni ma target ni saran zanya le yo Wow, on fait rabla. You're not going to be able to do it. In la ke no bi hi sta ze ol che ma ka bu su yo ba nta shi ma ka bu de ma na hoda be e fe te suma fo mo no ne che ma ka nza shi

ebe iwe ebe ela moeno ti nda abakal ala abakal kirponi wala kotia la moeba la moebe so uba ko ila yo mi kiamati entrepreneur me iko da on fopa yo me ipam pasanga ne papa mi kwe iwe ayo ni go bakai sinyo me itinyesu fa emitanyo me inesu pamaya